0: Take down below.
1: Wait. Tumyo na.
0: Apa ba?
1: White na thunder. Tapos sinita.
0: Apa. Tapos na ako.
1: Sige. Hoy! Sabis ko!
2: Joe! Ika na naman.
0: Sorry po, sir.
2: Ayusin mo yan.